0: karinda nende ta libju mayung jeng nende mangtak chi duwa sa rang kha chi chi o nende robi kan de chema ju na ya nende ta gon duri chho ma ju khone sa duwa ta le khang ji ne so so rang ta nende robi na thang bu rang kan ne ma za tin za sam bu robi na gu la cha chi na ken ja shog ye ne ta tin ne lo le ga gup che kya ge in du ne in ne ta ta tun ju ni cha chi na uri robi isa le ge thong du robi nende ma sha ba chi le ge sum du le ge le gi khon ji chi dang chi yang che lo sen so robi me robi gang ge kha ju tin na so ro chi ni robi in du ma mi chi gu ra shi ma rōkba tā kākṣī, tē hī gulē lēgā khuē gōpṣē jiāng mūnyū wāchī, lēgā khuṋsū gūdāng khuē tāgdāng mātī wāchī, tē tēntē zūlā nīzū māmu tātū gā, tā nē zūlā nīndī zūbā, tā nē rā lōpṭā chīmē nīndī shī, nīndī kā shāshā sātū yīndī bā, nyamnyūng mīndī shūk chī wā mārā, tēntē zūbā, nyamnyūng tē ēnā sūsā nyamnyūng jī chālī shīm būshī
1: 차발람도 추두두루와 능도 멤버바
0: 레슬레슬
1: 트랑게 텐실 에 섬든디 원조 용에 뜻임도 주기
0: 레슬레슬
1: 뜻뜻지
2: 생일로 보남바 데링켈레친 참데는 유저지 레친디 상괴다 섬디 세린 된접다 년전다 디저 흉킨 로전 히럽 셰셰 친괴 남킨 법된 절라 지세 다츠마 치리

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Senga namba zo kan kan zo, sha la düsere sanje ni da sha ge ye. Ni do jian yo mo mo to zo jin le yan lin kong ge, e yan zhong yin ba lu zo jian qin jian ni zhe nong wei. Chang jie le xue xie zu chang ge, rong jong sa zuo bi san tuo jie kang song jong, jia chang la de zai zhe la, chang jie le xue xie nong wa dong. Rong jong jong dong ye jie shu jie wang jong zhen ge. Lhasa la lozo jiangxin jeba dong hiumo nuwa ri. Jitsi jidu ni juji nyan bara, Zhongguo Beijing jia hama la ya goi wii, jia jia nyanlin linti gao nga ba nintra la zu xian. Gao di linti tu, goye nyanlin jia zote la mai ni, dian nira nyanlin yabu toba dong, kakong beri dong tingjir zi di. Hama la ya goi wii sakla jia nyutri peji dong, mongzo nyang zhen, cumo nyang zhi jie ji, le zin sa ba zonggo coba ri. Tātīng jā līntī tū, tātāng sātōng nīng gu jū, jājā wā chātīng jī jā mālā tūmā dē ngū sā jī nē, bē jā sāntū nī jū bē chī chān sē wā tūng tū cāng, hāmā lā yā gui wē jā kā tūng sā kā lā yīndā lā bē jā kōntiā jē bā rī. Jī jī nē xie nian jā tsū tū, rōng chōng jōng sī kāng sāng jī yun lē kōng kē sāng jīn dēn rō tsūn tā tsū nē xī tū cāng rā yē nā, jā lō nīng tū nī tū lō rā lō tē lā, yōng yōng jā tēn jī jī wā rīng tūng, Gora tunca jitong nga jia nga jia nga nga tong, chuncho nga tong nga jia senpa de du changpa le jia jia zhou tong cao song parwa tong. Yong yong jia banjura jiwa cha ne dingpa zang ye jian, banjura chi zhong zuwa ka pan nian zhu zi jia yong jia nindar dali ba ri. Rong jiong jia chi dian na jie du yo jian tian xie zhe, za wa jie dan zhi bie mo lo chaya bong da xie ba de, bie jia na jie du yo jia zhun zhen jian dian, nye du bie jiong ding zhe kong da zhe ba ri. Ta tin jian ren tian to cao wen tian bi za qie ren wo yi jia hua zhan ren tian zai ba de da duo qie nian bi du ru dong duo qie san mi du ru jia rai du ru gong ma tong bi chen xi jie du ce ti ci sa zai ne mo luo cha ye san duo xi ba le pie rang jie den zai ne long wen nian xie nian wei bie jia na jie du yu ji zhun zhen ren tian zai ba ri jie ce jie ge nian du yan nian a yan bi zhong guo cong an yun zhe pie jie man ju niao cong wo zhi zhong le cong de ge nian den ba Sanlin dan jiao zhuwa ri. Rong jiong jia qi ting pu zang ke le jie ji gi, ji di tu san tu qi ting tian le zhun zhen zhen tian zhe yan, chang ra jia ji dong, cong lang xiong jia. Zhao tao dia ji su jia ti, zhun zhe zong po ta ye ba ri. Lo ka zhong jia ji jiao lo nian dong nian zhu lo, ren nian dong yi go le re, xio yi wa zan nun zhen dar, ji zi nian xie nian jiao zhuwa ri. Zhen dar di, ren nian dong yi go xio yi di wi, ren nian la mai ne, nian xin san li le dong, cong qin xio yi su, Rindra kao nga gede che pari. Kao kumma tong da na, kao di rindra to kama rambi sondra kong tong mendren dren kong. Chongse jia mongso le nyechong che ji, le ka jikin chong ma ji jio chokong nong ting tongpo jio de. Zo ni to, jia ye tong, yin yi to ne sanje xio ge tong. Jia zi tong, chi zi zhi xiang jie tong la xio ne jio pa ma zi, jirang yong zi, jia jie jin jia nianin chi ge tadar che pari. Jolo nintu nidu lor tojo jia loma ngadr da da wi kating tong. Misala nere jia loma dungjo da wi zangkur nda ne zang saja kwa da cu yong ne ngujia cinka ka jitong kating ji jidu yi ca dungji tong loma da wi nga zi tu sang sa le ye. Tinggau saja kwa ke ngujia cinka ka jitong kating ji yi ca dungji tong loma da wa le dian bie ya ya.

0: dong. Jido to jida dienbe da jila ne, jida jibe dango par peje yin bari. Jutwe lome, nye parata sacha kwa ke loso yijo ji, yinsu trazo dong yon na jiti onje, tamir dilin junje nisi chigo ba dong. Yansu tolan yon, rimi yan yan, tintan dong nintan to ne, ngal jide ngan la nisi chigo ba dong. Yitso jirchu bi, reyna kalu jokin yan bi, chaju mi bi nrete tu, totong la jirja unta dong, jow jepi unta su chachin ramara. Desan bi luo nga nong, macho po yunra tse bi lere sabi nong, moto rinno to nriwa so bi lere nyesho lhasa zimba dong. Jacha yache yin mawa tenle dong, tikara nrete tse ye. Nolo macho bu, tatong zuchin rinno chumawa, goche laza basu lere saba junye mongda dongje dong, Rino Saba Su, Zure Saba, Sanyan Zizi Yabari. Chichi Nyeshe Nya, Jase Chichokong, Sanji Yunen Kong Ki Zubi, Sanjian Rindra, Tsunda Tune, Sanke Pi Shidu Zibara Yena. Lo Tieta, Yichan Yincha, Zule Chia, Patong Du Changba Le, Jaja Ngadong, Chua Yip Pawa Tung, Zule Chia, Banjiro Panyan Yungira, Li Chi Pazi, Jaja Sanchi Suanga Yin, Sanji Yabari. Senga Namba Zo, Tindi Dusya Sanji Nyeda Hiu Zara, Dalinje Demo.
1: Nansa guli chanjishara, sakur tijira lutin ju.
2: Yuyi lantura satunba, gana tijia lututu.
1: Beje lutu.
2: Beje lutu rinchi.
3: Sinkinabatsu kongkhamza, tata ne bejo longchai nyamchai lekhon, kankui longchai che buji loto kyuji tutsuri. Siamla buhu rangjo jo mechika nabre gazi himjo suwe zonre nawe buji loto la yezone. Buhu meta lu dawa trukwi dabhita. Zaka tibjo kwa ngopton dodu che xiori lam sakhi rangani.
4: Zizi, dunkawi ya taja ye timba yukar kyute che nyawa yangu nguenzo gati chim jati dunjin himo xada chiwa ci dun torin daga ngacha somni rangdi uktob kato pe ceba chiwi gang gangsui wong hindung goma ming yalung zambo su xechu jibi dunko sin kyolo la yiza xiba dang yotala dini sisel nguengu ki ngadu jari liga zamni xie guizu kwenge Tadano li nala, dani ci dunka torang daga ngacha somni rangdi wu tou zon da beda zhuba ga wu tonggo tsuhinga. Dani dachina yu xinga sanala, kato peju zinla do cawa, qirun roji do gangsui wongjo, di hindung goma di yi nala rimigi minju do. Yalung zangbo su, xechu jibi dungo tou zi kwe xinga. Ani ni da qilu la yiza zoji do, ani yu tala di na, si se nguengu ga ta zhadu di yi do, nga duka zhadu lega di yitan ji nala da zani ya bo zogri yi zi kwenga.
3: Dani ci jo nga nala yu ji ngacha yi ni, nima gati qiam tu son. Dabdaan jam, raang di ci jo nga ne si di ci jubge sema par bontong siang. Ci jubne che ngacha jayi ne ci jubji che ngacha nyi para nima na. Ci nye som nidu joji ngacha jayi ne ya tami rangka say, cha chimbab, cho yong ji, demdra sepa. Man thuy ni chulo ngongo ta sesan kukwi shatab lambi gu. Uyzaan so hingro maang che wara wongkor ya jay tundu say, sha jay mungdu lo. Puhu na gundro mimpi tuyungko chow, ngagu saan. Senpo saan ni lor nyeshe ju, loo zo ni do, hachi kato. Nubzaan tsam su tom minri. Nukye chamdaan rahoon la ne, yelam no, hulu tripi tsi nipji chi la mi, jay la daan de naa jay sebra tsi chukjay ni nyeshu par xay na naa. Dripto maa kara suwa tong xe, yalong go kara tani jin, so zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zay ta tani jing ku dao.
4: Zizi.
3: Tani ta pweda, tukpa gitsi pa chunga nalwa yu jing acha yin nima, chiamte katik chiam song xe dao. Tani dabdaan jam zol chan song la dabdaan jam ri dao, pweda tukpa gitsi pa chunga, ne pweda dimpa gitsi pa chuyab yi samar ki pala, bontao ti shoka na ki da sina shang ki dao. Tani ci jubde che yin acha jayin, ci jubji che yin acha nip pala, nina ki xe dao. Tani ci nyesom nidu dro jing acha jayin, ya tami rangang sen, ya tama girangat sen xe dao.
4: Zizi.
3: Gab di du di, ta cha pa chenpo pa jud cho yong je di giri zi dao.
4: Zizi. Shilan daan de, njungwa, mechu lung somche kan xie jiwi, yo shira nangko chi yang che junpa cindri. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishuk su taba li dangba maang. Ci jugi ni, basan jukar chui dingni rin, khalu judo si jilo ra maang. Ci nyanyi ni, mingmar jukar ngu ding nyungri chi chui bi, wishuk su rangxiong nui sir to. Ci nyedun ni, basan jia dun suru bianba ni bi, dui dira khalung to sir guba maang zi kuenka. Shila beda dukba da yin na la da, Mechu lungsong ka kanshi chi salido, yo shili na da, nangko chi yang chechun batsin rinzon da, batsin gui nixia yon batsin rinzari yo xinga. Xeta ci soni mi ma jukar nami ding ni bi, wishu su tabali tangba maangzi kuenga. Da wizang xiongda yin ha xina la da, tabjido dangji xina la, dangji mo re zinga. Dani ci nyeni goli yin na la da, wishu su rangxiong nui ci la dozi kuenga. Dani beda dhubba ka xin batsi goli xiu yin na la, ci ba, jay, song, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, jun a, ju dun, ju ji, 年轻人，年轻人。

0: song sanje den be je don ri sanje den be ton da ri samban zen ba ma ji ya samba samba ma chong a ko ye ye da len kar ha bu ko na na be ji la yo ko na na be do te chi ma go lo lan je ba mi san ne ha lun juk ta ba ta re zo shen yo ba ka to tam jin gon ba la tu ne te ne don bin be ja sa sha lo ka che chen da ma chang chan nyin po ke ya ya pa tu ten da xi ge ka don la che xia lon ba ti na nga ja ta dan da ma su chi ba tam ji te zhe wo te mo su man ji chi ko te mo gon la tu san na bong ba su le du du nga la ni ti tena garde cho cho farda te lama rimbo chen ke ke wo la ta gar bo chen ma mi ba zai xia ge gon ne cha zo mu ci ge gon ne lama rimbo che jam jo zai xu ta ren ta jin na ma jin na o ka pe jin na ka xia nga xia o xia zo xia ka ri xia na ram pe ri ka pe me po ze pe zo po ka ri ton na ram pe ri se len dik ta tam la da ka pe me po ze pe zo po ka ri ton na ram pe ri se len dik ta tam la da nyu ma te ri don ga la nga zo chen li xia da po te garde cho cho farna ri yin ja don la ta ren te te mo ar mo gon li tu zam ne lama rimbo chen la jam jo la xu yun go ro ka an kor che ro ke do ce lama rimbo jambyo la xiu, tena lama rinpo chanka ta gardi chu ta rin rodo chenpo yube gardi ka pata zedong zonbe dala namje kanzi lan zuza, lama rinpo chanka ke mgram tenzi, tena lankarka lema tamja rara ka gala songhyan yoba kapto drabo te kadu donna ti donla la toncho cho tabenzi yobe kaptena, ta rasta che len yuma sharko tala nashan yoba kaptena wilen makar chenpo janja nakju tala kargo, tongar gubrab janja nakju tiri sadu chenpo nakpo sarba tezo, ta chakma namka togro tala ngola chonka gune chakrab durje bachan tala tomla nakpo jabda la dap tudu nakpo kenching la dam tardon ye baja jan na chu la thung da gup chu khur gu ji sik yo yo ma ja jan na chu la thu yo na pon rong gu chu sar ba ta ko on ra da ton chu bar ba ta lo la la ta te ma si de le ta ka na cha cho cho pa mo ken ga do yo ba te ta ye chi sha la da ta ba ta ren da chen yo ba kap ta na ndo ba cha na ten kar ta la ga jeb le ma da chu len da sa ta chen yo ba kap ta zen gu la la che ba da ru za bo gu di ba ta re chi ne thu go na ta cho ba ta mu so ke thong la hong ba da ren da chen yo ba chor yong be ka ta na te be sha cho cha nan to chen yo ba kap to ta de ni che le ma na la mo chen yo ba kap to ga de cho cho pon na mo mo ta mo chen ta mo mu da xixia ta ba yi la mo song ta bo ten zhe xian yo ba ka ta na tu zhang nam ka jia xie xian na er la zo ta lan gan zhu ke zhe zai zo ta lan da de ma jie zhuo ge ba ta jian per jian gu la zo xian yo ba ka tong na la chen ta chong zhong du jie ba cha gu la zo ta na ke xian ta zo xian gu ne ta ba yi la mo song san ba san jie min yu ta ben zhe xian yo ba ka ta nan da wan zhong na xiu jia gan tou la pu xian gu ne
1: hong la san ba tian ne na qiu zhong ba zha xi dou ji xie pi leng zhuo wu bian qie da gu po mie qi le ci nian bi ba ti li le ci nian ga ba ti ji mi le ci na man tai zhen ju li ta yin di leng zhuo le ci xue zhe

ne kubi di ganjong de tene xiong yin bar yes de la nyer de tene mingger de tene a diren ne malam ma xi de yin bar che la chuan de da xi yes de yo ba ne ma se bi de ne gong ki de se de ne malam man char zam je de ne a di yin ban hang yi de yi jian ze ne nyer lu bi na me de de ne nyer de mingger de ne a nye ji chen gang bo nye ji de ze ji a dadam mang che wa zong yin malam min bi tene di che jang a din sam mi yen li ma ye ta ma cha ma malam min se ba yen na che wa na me chen der malam ten ni tene a mi ma nyong mi ye da to wa ten ni la tene len sa bu shi a je te cha wa de jen che ne malam mi bi tene den da de ran na chen chi yen de ma gang der a malam mi ye ye me la tene da sha chi tu bi a shi ro ye je tene a chi chi shi ya me ba Mengi tene cheribi daje shibi tene mucho je yidang ni tene shi taba ne malam ne jenden je tene linkam nanzir shi yan shi. Kaalde che la tene shamji nizir da yiba yan na tene mhenpa tenki bari. Tambo, malam ngenpa zangko ji la tene ten ji li mawa mingba. Tene nyingba, malam ngenpa di che je tene nyedang senkam jenden je tene ngashi ji la shujan teba. Sanba, malang ngayangpa tene ngu zanpi di nyamde che che mhenzi zaba xi xingu zanpa. Xi giba xi ne tene malang ngayangpa mambu mi na tene nye mandawa tam, sanchal tam, yana nye la draba, rangal je tene nye jenyong do tene nruwa ji je nangzan yusu. Dekhir gandu utsu ma yi, che li chanka ki tene mianpa tenki. Miyul nye yaba te, ji ne tene Malang ngayangpa yangyang mi bi tene ngayme jechen la tene dinjo xe na jechen ka xe ne tene menche xe taba. Nye ne tene malang ngayangpa te menche xe ba yena malang ngayangpa yunche jenyong tang choa nipa teche jechong tong towa. Malang mi ba ne nye lo bi tene goren treje jenden jen tangze xe yena tene nye lo bi goren ka xe se lechen je tene ngge xe xe tang xe yam. Ma tsami tsemo re la tene nye lobi tingkor mambu xe jiki. Tsemo shubo nye lobi ka se tene ma maang che wi tene malang mambu min se me wen jang malang ye tse ye lan zan taba xe mambari. Derde tene malang miwa ranyen ne tene jenden je xenka nangse xe ye me galde jente malang ngenpa miwa tene yana malang ngenpa menna hang nyomur chowa ta likar shuje ngenzal tepe tene 아, 좋아 쇼나 진이 말았더니 뒤도도 되네 맨지 시키 바래 예스

0: gulli chanchi shara, sakur chijira lutin chu.
1: Yu yi lambara satunba, gana chijia lututu.
0: Beche lutu.
1: Beche lutu rinchi.
2: Sinkina batu gong kamza, tata ne bejo longchai nyamchai le kong, kankui longchai jie buji lutu kyu tu suri. Xiamla bu rang jiao jiao mei zi kang, nabrai ka zi ximjiao sui zong rei na.
3: Da chiwa, zi dun toren da ge ngacha somni, rang di wutum, cha do pe, zi ba chiwi gang, gang sui wong, xin dong go ma ming, yang long zangbo su, xie chu ji bi dun go sin, qiu lu la yi zi xiba dang yu tai la di ni, si se le nguyen gu, ga du zha ri le ga, zamni xie gui zi kuen ge. Da dano li na la, dani zi dun ge toren da ge ngacha somni, rang di wutum zon da bi da zhu ba ge wutum go cuxin ge, dani da qin la yu xin ge sin na la, cha do pe ju zin la da, ca wa. Qirun zhuji do, gang sui wong jo, di xin dong goma di yi na la ren mi yin min jo do. Ya long zang bo su, xie ju jibi dung go cao zi kwe xing go. Ani ni da qilu la yi za zo jo do. Ani yu tala di yi na, si se nguan gu ga ta zha zhig di yi do. Nga do ka zha zhig le ga di yi tan ji na la, yin bo zo gre zi kwen go.
2: Dini, ci jo nga na la yu jie nga cha yi ni, ni ma ga chi qiam tu song, dab dan jam. Rang di ci jo nga ni, si di ci jo bi ge sema par, bom tong siang. Ci jo bi ni qe nga cha jie ni, ci jo bi qe nga cha ni ma na. Si nye som nye du dhoji ngacha jayi ni ya thami ranga say, cha chimbab, cho yong jayi, demdra say pa. Man thuy ni chulo ngongo ta sasan kukwi shatab lambi gu. Uyzaan so hing rong maang che wara wongkor ya jayi tundu say, sha jayi mungtu. Puhu na gondro mimpi tuyungko chow, nga gu saan. Senpo saan ni lor nye xe jyo, loo zo ni do, hachi xatu. Nubzaan tsam su tom minri, nrugye chamdaan rahong la ne, yelam no. Hulo tripi, si nye bji chi, la mi.

0: dan na je se bra chi chu je ni nye shu par he na de to ma kar su tong he ya long go kar ta ni ji so zhen lo no ngu su ya shuo bi sa ma to wei to je ta ti ji ku da o
1: ji ji
0: ti ne ta pe da tu pa gi chi pa chu ng la yu ji nga cha ye ni ma chen ti ka ti chen su ngi da o ti ne da dan jam zo lo chen su na da dan jam ri da o pe da tu pa gi chi pa chu nga ne pe da dan pa gi chi pa chu bi sa ma gi pa la pon to ti so ka na ki de si na sa ng ki da o ti ne chi chu de che nga cha che ni chi chu bi chen ni pa la ni na ki da o ti ne chi nye so ni ji zo ji nga cha che ni ya ta mi rang ga se ya ta ma rang ga se ng ki da o ka ti de ti ta cha pa che mo ba ju de chu yo ji de ri ze da o
1: ji ji Shilan da de jungwa me chu lung som che kan shi bi yo shi ran ko chi yang che jin ba chen ji che da chi som ni mi ma ju ge na mi ding ni bi wi shu se te ba li dang ba ma chi ju yin ni ba san ju ge chu yi ding ni ren xia lu ju de se ju la da ma chi ni ni ni mi ma ju gan guo ding yin ju chi chi bi wi shu se rang xiong ne che de to chi ni dun ni ba san jie dun se le bian ba ni bi du de le che lung to se ge ba mang zi keng ge xia la bei da du ban de yin na la da Mechu lungsong ka kanshi chi sa le do, yo shi li na da, nangko chi yang he chun ba tsin rin zon da, ba tsin gu ni xe yun ba tsin rin zare yo xing ga. Xe da tsi son ni mi ma ju ger, na mi ding ni bi, wi shu su te ba li tang ba maang zi kuen ga, da wi zang xiong da yin ha xin na la da, tab ju do dang ji xin na la, dang ju mo re zin ga. Dani tsi nye ni go li yin na la da, wi shu su rang xiong nue tse la do zi kuen ga. Dani ba da du ba ka xin ba tsi go li xiu yang na la, tsi ba, jie, song, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, nye xin ni, 就你也是对，你也是个，甚至几几个了，现在看个，但公里那个你个不打主板个，担心到底学啥个？像那德林个，这个车就过来我这去呢。
0: Tene ta tarenki zaka tsibyushuna, terene pu meta lu dawa chukpi tsipa dun, chidar tsinyeche, riza mungmer, kama mebi, njongchu melang, chuichi yung, yuwa yungjwa, pomtao noabda hachi hatu, terene namgo na paham namgori, ngado chusu juu nila dostun sang kaal, saani poyotsu ji, za lakba, njongchu chulang, naani poyotsu, za pub, njongchu looni, yini poyotsu juu, za basan, njongchu sami, taindi buja loto xiu tsar.

0: la nyambu sutubdari che, tini tarangi nindri lega ina tarang kar khubra yu, tinti shivara, pami ina tala ina ta tingi joks nindra, iji ina shukjibu chigiyo. Tini tarang huru lobzi naru che, lobzi nindri mangbu mintu, tini ngima ta tuding da nindri dhagi mintu, lobzi daga mintu, susu rangi rangu chiya resha nindri lobzi zuba. Tini tarang ina ta nindri ngara ina ngima nindri myo yu, ta nindri kugam nindri lobzi nangu kugam nindri tu, ta nindri nalanga nindri chigiyo yasirin. Onda nindri yagbu re, susu rangi lega kashin yubi lega chiya chukne, kaga nindri kare susu rangi nasu lab gyo rinji, susu rangi samu tongi re, ta susu rangi doyota nindri sigir. Ta nindri pami nindri ina kare nindri titola ta nindri chasha suri chiya, nyab gyo ina ta zichib nindri nangi yuwa.
1: Kabdudu, mi kaza gana, chana zhugo indi marwa?
0: Dagzu mi sum yuwa re, ta rogo sum chiya. Tini dagzu sum la shodigi nangla ina, dagzu ta darang ina ngay marang ta nindri sum guyo. O ngay rangi ta nindri lobri nangla ganga yuwa pizi nindri rogo chiya. Kuzula, ta kuzula ba dagzu yuwa puri lobri mangbar yuwa ra. Ina yang ta nindri yami lu tuyunga ta drabo yuwa marwa. Tenga ta nindri lobjong nindri shuk chibu ra maji, chakana nindri chi nchi ki mangbo tongi ba ngay khunzu sigiyo. Ta nganzu uru duk chigu marwa ina ma pami yuwa lobdi chiyo. Nindri ma ta nindri ma sa nindri ma taring mundi chimbari. Nganzu lobjong chiya ta lobjong.

0: Sartu tiye, zokuri yi, ti tsu ngami, dawa ni ne, tachi tachi le ngur chi me pare. Gu chi chop yi, kili jin pe ji na, tang ki si ji sangpo ro ram ta, ka chak to me. Te ten, nge rangar nga chi tso ji, ngen chak kar te. Yo mo te we mang wa, le zon ban pa yung wara si ne, chupo chabar ni chi si ji yo. Mi ngara, nge kili sa, ten ja le ma, zi chi si ji yo. Chilu ni tong chu zhe lu ni da bra, ram zi jiao na, yi cha tang ka so pi ta chang, zhe zhe zhi ji, li yu ting po yong ar, ni zhi xe bra. Mare lu ri chan nyong yong po, gu chi zhe, zheng pa ma zi. Di ki mang cho, jia la zheng la, gab tang ji li yu, li ni jang, kong tu xe yu ji song pa ri.
1: Nen ni xiang de, bie zi te kang chung a yi, lin jia chue zhong e ni ba dang. Gu yi ting de, bie jia so jing ren ni lin yi, bie jia yi ren ni kue bi, guo xiang yi ngui sa de bo gui ye. Sojin rin ni ling de, gen yu xu bi zhong cui gai gin bu chung ka sim ni yue gu dian ni zhun ba xi shi. Guo qi nin zi ma ta, zhen xi yu de qia wa ne, kang ba ding xue ni jie tu, zhen kang ju zhu yu ba di, chan ma ren di dian la zhen su xie ba de, qi ba da bu nang xin, xie zu san nin de wa dang,

hala me na yo no ri tu du te ne tong gin zi nyen ku du da ya ne ne si e ri len kal pa tu so ko na na be ti la ma ho lo la le jer me ki ki ne me shen ron ta chat gen gen ga pa mi bin gun ma ten da so na san yin na va ga ba la me shen ga de pe na da pa la me shen kal bo da to ne ser bi nyen bo ko ho por gu zon bo na ku da la ro na tu du mi gi shan na jer bo ser ba te shan na to sen jer bo ser ba la to nga tang de be jer bo ta ha ma nyo gi sim ko che jong ta lo ja yang do che da ta tu 고르티고 시비 냠수 따라 라랑기 롱포 선보 텐더 유 2000에 쇼

shi zopar go nipi lar do ngin o chik de ni chung xiao nyani xie do ta be go da ti ge o kan nyam je ko xiao nyam xie bi ka nyam je ko te te a ani an ro xi ban de ge ta di par es zopar go ni gre es de ne ba ye za a ani la de ngin se song ge ani ta da ren che de ge ya ni ka sala ta se de ta ani go ba chi shi anda che se de ani la de ngin ni bar ge tenje yin de ta ko ni go ba de ya ki ba yin na ladegi cheyina chetigi njutolo tsawa nini yige yenba tsik yenba yon mochoba tene mare yon choba tene yang yoreyesu pena xiao nini yes tetari yon nuhu hiena niba meta wata tenze yoreyesu tan deso tsoma te cheresu dila kato kato ji eni peche xiao nini yuehi bi kaji anaro osa ya tiji ngeli ji tsirin deso te tan degi degi yo zobar tengi yore zobar koni yore tsin degi zobar koni yoreyesu jense de la tini zosin nini pa yense ni wata sada ta chadig lut wata tenze ji yichadi yo Ta yin yang de dan rabon rabo ji chi rizina ngang zu yang peke ki chi dila ndanjik da yu ri ye do chok se lana nchi so chok se lana njuro chok se lana yinu chok se lana ungu chok da ye do chok se lana yu se changma hi biten rawa nchi so chok se lana nchi se lana yu biten ri yu se changma njuro chok se dila peche na kanji da tenji se ni ni jaga ji ka tenji te su ngenji lo tsaga te su ki pi il tsu yu ya rawa dimi da tsu yu se changma tsu njur se changma hi biten yinu chukusena yinche changma, wungu chukusena wungche changma hibite. Ta ndetabu kakasila yedu chukju do, chisu chukju su, njuru chukju ru, yinu chukju nu, wungu chukju ngu tabu. Ndetsuk do don su do ru laso pa tesu de yartung de ladugu chigu dragu yosu do jikpa jichung chade. Yedu chukju ina yanaru yote yuegi jinju dagi jisi tanaru doja pari. Chisu chukju tabarani tsuenpa ina chi ji jinju sagi jisi sanaru soja yari. Njuru chukju tabarani tsuenpa ina jinju ragi jisi roja yari. Yino chok tabarin se na jinju nagi jisu no. Ongo chok chibi kasi la nagi jisu ngo. Ko yerdong te ladaga jayi yosu de chiba chishun chadi. Ta tenze yindi la ndiga nongje ta ganaro ko laso ba teso de shetaga nandongi chani hiya yaba yina ganaro ko yina na danaro to yina ndeso ge njukta la ta chanaro choka ki chok seya cito te da yawi tisi la ndeso ge tuen kan ten hiyo reyse na tamchi yonzo tsoma ke ten tenga. Tuen ke chani Deso ki jisil kya naro kyo ki chok hibi ki tsiru teta yar yungmi ka sila yungzo tsama ki ten ten. Tene ko yartong ten ya lada ki dragi yosu totang da jikpa chichong chadi yari. Ta tenze yin di la ta ndagi lisi jibi ki

0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ
1: Tianju Tema Mate, Tinzinda. Lobun Timi, Shoju, Chichinda. Chiti Tema Jibia, Lontinda. Singin Tema Nala, Gatuncha.
2: Chidder Lassan Wumi, Chitali. Tunda Lisi, Tunzi, Chajujin. Daja Kibi, Junlo Pitanda. Shunja Singi Bumi, Si Sumbo.
0: And the Nani, Nansota, Ladu Corteta, Zobarki Samar. Ладо жу коте зобархи самай. Те индили та, дега цанни, та, ладо ге че данжаде та, нганцу нде, ная тамбо жу кола, тоус че касай нехи гиндо. Джинцай чири сай дили, ше данга та, ная тамбо те, та, миса ге чеса гируго, та па, ча зомба ти, та, горан рибо на дари чи, ца курон гану на тэца, джибо жу ме баре. Та вен чан де, нганцу ладо ге цацин де дан, джани, ани ная тамбо те, унго юр. Ladu je zati dan jeni ungu yore. Jinze te lati ni, ta ladu hie tsewi njudala, ane naye tambo te, ane pa kasagu zonrabo ye ni, hie je tenri jini. Ta naye tambo te, hie yume kasa, naye tambo se de gondon ganso hie yore. Ta ko tsewi chani, tenji ngoo te megu ming te sore yore. Ta tenri yi dili, wana, ta naye tambo te, koro tsawa sunji paga nono ko, ladu ma tebi kasa la, ta zati ku nono ko ji tengu yore. Kanare se dili, ladu ka zati ku nono, jinju yege jibo na, Mingang kanan tarjarwa, dela alu yabajar, larduwaan hibarshasya. Ta cikang dhe yabote, sanjibag zanur tembik ladu jim. Zasing dhabote. Tiendri ta, dhegu nula ladu ga chete zonu ma tenyumbi kasi la, dhegu hyardul, dhegu shorla. Ani, mingang kanan tarjarwa siya ka, ta cikang nimba jinduwa, jinju yige jibone mingang kanan tarjarwa siya ka, cikang nimba. Cikang nimba ndhegu ta mingang kanan hibik ming siya ndhegu, ta tenju ngô zan tenbi ki, yana tenju ngô tenbi ki ta ming de tengi. Tengdele, ta tenju ngô tenbi ki ming de, ta lada ta laden la sopa, ta di urhe ji ke che tesu, che tang, naya tesu soma ki ta yarsa ke yir rabo te, ani, zayi chani zoji di cheres ta ming ba de tengi. Lada la sopa, che tang, naya tesu soma ki, yarsa ke yir tabo, tribi jinsi te la teni, ani ming de cheres ta, naya tambo yin ba te, ani, cindu ke, Tenji tengi yore. Naye tambo yinba, minde naye tambo yinba ta, tenji tengi yore. Te tenba te ta, kipa mambo ke tenji ji ta gomba yegi yore. Ta tingi, peji dadrima gen chathar jayi na, ta korang gomba te ya tenji ji chadi yore. Naye tambo te, ani minga ke ta jawa hibi ke ladu ke teni tsa si niga sila ta ko tenji tengi yore se yore. Na minze ya tira. Tenji yi dila ta, tsamdala ta nga zo peji, Deke je ta datre pa ka kuro tricha ka nono zor taba jirde pa ta jir chosam se ya jirwa. Chosam de yege ke cho, ming ke cho, chik chosam. Ta chosam bo de ta beke je datre pa ka tricha zon ra wuxi. Deen de la ta kasipa pa ngan su naye tambo se ya de ta ming pa yin za chosam nang ka ta ming ke cho pa. Ta di cha jir pa ten re cha jir. Ten re yin de la ta chosam ke ya jil ta ming ke kor, naye tambo ming ke kor de ani ta tsenpa dhugu thoni, wa tenzi dhugu thoni, ani marambagi ni hiji tenyi. Ta tering, ta tisui guwangi hiji ki nandita nani, ani ngu dhugin. Ani ta di jila ta nga zo mingu korte, ta tsenpa dhugu thoni, ani sahin rabu jizo jimbi, ta di korla, ani tona, ani shengena tani yona, ani mentuma. Senroshi, ta tering gulhonsen dhigo nono zonu gu zochi te kanhi yubare se vila ta lad je che dan rete tani toni sam rabuji, zon rabuji yorwa lad ge che dan reni, ta toni sam rabuji zohi yore ta jikta chere se dila lad je che te tani naya tambo yinga me 디지코즈 니바

Chobana ba demo oyin, nga zinyam to luji jang jo kong ni mo da dan ni, du to to, po jong long chin nyin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong re zai lin cin, rong yang chi xin kan si bi nan zong ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din jia, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongo ro ba din zi jia, chongka gu hiun zi gu nimo yinbi, chi nga chang yi de por ni, jashi de le shu ji yin si. Ya ya, da nga zi nyan do lu ji de che jia chobo, din zi la por ni, jashi de le shu go.

0: 你原始为若阳。
1: Tumbo nama tsu kengkam zang, tata si yi bi lin tsin dana, pyo jo mo mong kuncho lung tiling kong kanki lung tiji, nyu yun suwi ra yong si bi rik tsa lin tsin diri, nga nan hien dung pa chung ra yin. Zhe yu lam pa mong na yong.
2: De nyan zhe yu sa wa yi.
1: Zhe yu nga zhu yung la tu kore nyu zi tsi li gor di ma tong wa tang, kore jen jen do la ma tong wa. Chora to ni kore mtongwa, kore kongka tsa mayewa ji shaji ga chenpo re.
2: Diji ngang chi, jenzhe jisong la sungzi hyu ni, jola de ya tang ya re shu so la di nian jola hiatu nywa shaji gini si di. Den ya da din di en zhe yu koyo ke, tu mu to.

0: Tuwa na wazo, gudu talen ke manala tunon ji, gudu talen ke chizu je nidon tang mamon je sanu chizi ngonpar shi. Laga riza shaja tu, durab je kandui tong tunbi, riza tibba, gudu talen dani na, chizu rabu ponjo ngontak to meta mibi zamchu shire. Shia la sindu linji ne, gudu talen shi tog tubi siru.
1: Denbe, simo henge, kung kham sang. Tadiri, tashibe nimude ya, nani, hoze. Yang tabro soto la sugo leba tengere. Yunga, tajan nge ngwe le lenge la de ya, tashi munzi ji pira bala. La hala se ka lama tiri di si zama chi ka lama tana duba tene ka tanga. Tiri ka ka tru kya be ka lama nimu di la ka nganzo nyam do zon be ka lama le di ka lama sanga shin ka. Tashi ka mundu ka lama sim ji di ne ka pi ne ka. La hala se ka lama yang ni yang tu zon be ka mundu ka shu. La hala se ma ta jan jan jan jan jan.
2: ཁྱི
1: Kaisi kiran chak sirji dabche Todi cha Choto dirre Nabu di chikju Bego de misirin sor cha suna Ani kandhi chiga
2: Ani besa abarda
1: Che zanga Dobro che che motom na Trashi dele re ani
2: Hor remi Gendrala
1: Lo
2: Ta namju nye sem nal ya sem ne mangbo chi yungudu Di samlo dantan da choyo arbel
1: Daga rang rada ani Ta che na namju chowe na ke nezu yu mangbo shila Nga nye ke samlo dantan la keba karo yume Deji shena kandido
2: Oyo nga tharang shoga ya tuk slam daga ya thering ni mo di khanje sje go na samje semje re chu
1: tharang shoga nga ni tuk slam ba daga thiring yang nga de dang nga leng ju du sam be ga bo si bo chu
2: ju job je sje go na chik de bi men dong gang gi ni ma de gi tho ba da yang nga re ge sha samje sem shu bu du gi
1: nge sje go na la so so dong gi ni ma de gi tho ma daga lo ge na ni ma le go chu thop she yo ma re ur de ge ni yo ma re sam ju ani
2: ni ni cha ga na chi mi homo de ya thupa seme ma ja la ba yin di seme zo zo gor jo sha ma khong to se che homo de she she ro ro stan bi mo ngo gi de sha
1: nge cha ga na chin je homo de thupa zong ma ja ba la ba ni homo de zong jo jo jo sha nge zong de ge pa len che homo shu shu zong sa ya ma ta zong se ne chi ma she bo sho gi che ba di homo de ge me ri so
2: ine nge mo ta dan che le ga chi mi lang ga pe te mo te ga sha nga ne khong de me ra shi ba ro ji ge da
1: nge mota tangje lega chibai ba langa bette ga sha inele sem khu yang go chego re samje sheji nye je gu de ba yin ane
2: ale langa ga de du she kharin yin na cham ba yor be
1: kera sa a ni